na kaya sa television, radio, at yung mga ginagamit natin, amen, provision sa prayer mountain, at higit sa lahat, yung kalayaan ng barangay natin, at pagpapango ng Pilipinas, amen!

0: lang ipakilagay niyo sa login. Kasi may pera sa pita kami.
1: Ilagay niyo sa login lang. Kung AM or PM kayo, kumaalin.
2: Walang charger dito.

sabutin sa kalagunan na dinating po ang atrol. Tingnan na rin po yung mga personal na gamit at pagkaribigat na gamitin sa paglabas ng istasyon. Next station, Santana. Magandang hapon.